0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala!

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Angie Marcamonias.
5: Yes. Yes. Ating pakinggan.
4: Mapapakinggan. Si Kasanggang Angie Marcamonias.
5: Angie Marcamonias.
4: Yes.
5: Kasangga at kalusugan.
4: Si Kasanggang Angie Marcamonias.
5: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
4: Nationwide. Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
4: Aba,
6: hindi pa.
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
6: Oo.
4: Tamang narinig ninyo.
6: Mas pinahaba.
4: Mas pinabongga.
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na.
4: Mas marami pang araw.
6: Mas marami pang entries.
4: Mas marami pang chances
6: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Marcamonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
7: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan. Good morning! Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito po ang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po naming lahat kayo ay maging malusog. Wag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents kong minamahal at talagang ang bilis ha, sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi. Kinabukasan, iba na po yung month, ha? Iba na po yung buwan. So, June 2026, mga parents ko. So, yan po. At wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras, walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin, ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget, ha? Lalo po yung cellphone, mga parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang, mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang. Kumbaga, bigyan ng oras, bigyan ng time. I-divide ang ating oras, ano po, mga parents kong minamahal, para naman mas marami po tayong magawa, ha? Sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct! Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Enjimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung mission natin sa buhay, ay matagal na, ha? Matagal na po yan, mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga. Yung ibinili po niyo ng produkto, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company.

0: limutan. Laging hinahanap ika nga ano?
1: Mark Choco. Choco linamnam, healthy sa katawan.
0: Kaya thank you sa ating mga parents. San masulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011 hanggang ngayon po mga parents kong minamahal ay patuloy ang pagdagdag ng mga kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmulan na yan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat at good morning everyone. Kumusta na? Ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin ano. At marami pong salamat sa inyo at good morning ha. Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa program Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala ha. Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, ha? Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan sa mga taga-Visayas region, sa mga taga-Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Kasangga at Kalusugan, Nationwide.

0: 1 top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na! 2 empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! 2 empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Malusog na pamilya, ang aming hangarin habang kayo'y nakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Narito na ang ating kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggang Inje Mark Amonyas, laging busy. Maraming events na sabi nga kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan yung organizations natin, asosasyon, yan. Eh tayo po talaga ay isa po sa kasali po dyan, mga parents kong minamahal, ano? So katatapos lang po natin ng event natin sa Ugat, Lucena. Kaya yun po, tayo ay muling narito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Pahipahinga rin, mga parents kong minamahal, ano? Ito pong ating pag-broadcast. Ito po ay isang uri po ng pamamahinga, pag-relax, mga parents kong minamahal, ano? At magbigay ng mga impormasyon may kaugnayan naman dito sa ating mga produkto na dapat ay tangkilikin po natin araw-araw, sapagkat ito po ay matagal na rin po, ha? Ilang taon na po tayo since 2011 hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin po ang ating produkto para po sa ating mga suki, sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kaya ang lubos po nating pasasalamat sa ating mga suki, yan po ay mula sa ating management ng Gemma Herbs Incorporated. Patuloy po nating pinaghuhusay ang mga naunang produkto at yun pong mga parating pang mga produkto natin. Yung pong mga produkto natin, mga parents kong minamahal, baka minsan mayroong baguhan pong nakikinig. Ano nga ba yung ating mga produkto? Yan po yung mga products na di kalidad at mabisa, at yan po ay paborito nitong ating mga parents, ha? Lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery. Ang produktong marami, yan pong produktong Mark Cafe, yan pong produktong Mark Choco, yung ating Mark Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, Mark Juice. Then meron tayong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ano? Napakagandang vitamin C natin, sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan, hindi naman ordinaryong pagawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal, ano? So hindi lamang po yan ang ating produkto, meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal, ano? At yan po ay talaga namang naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga, sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po, sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal, ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So, maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong germ fighting action, ano? Yung pong gandang natural, guava with neem plant extract. Yung po bagang
kauri yan ng bayabas-bayabasan na nandyan sa ating parang. Kaya lamang siyempre ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at turmeric. Ano? Magandang klaseng mga sabon to, ha? At mabilis sa merkado ito, nagkakaubusan po nito eh. Kaya yung isang sabon natin na green papaya, o ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no? Yung papaya with tawas in turmeric, talagang maganda po yung sabon mga kasangga, promise ha. Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong produkto pang export. Pero hindi po nating ginawa na mag-export sapagkat unang-una po mga kasangga, inuna ko muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon na sariling atin, ha? Dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung pong mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan. Ha? Mas mura ang paggagawa ng sabon dito sapagkat yung mga ating magagawa ay nasa minimum wage. Ano? Yung ating mga tumatrabaho po nito mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa.

0: sa ating lahat. Good morning. Nabanggit ko na ba ang mga produkto nating lahat? Kasanggang Arvin.
1: Correct.
0: So, yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin. Ha? Sila po ay talagang tunay na kumukonsumo nito sapagkat yung mga epektong maganda sa kanila ay naibabahagi po dito sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ano po? Kaya ang daming bumibili ng ating produkto lalo na nang magkaroon tayo ng papromo ha itong J-Mart Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. At lagi po nating pakinggan yung ating programa. Tapos Kasanggang Arvin, pakilimitan nga ng plugging natin para dun sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
2: J-Mar, Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
3: Kasangga at kalusugan.
0: Sabi po ni Lelevet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo kasanggang J-Mar. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Mar Cafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto kaya patuloy po akong bumibili at nang magkaroon kayo ng promo natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo. Ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet? Ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address. Ah. Di bale? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore. Alam ko'y tagalipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure ha. Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yun, maraming salamat po, Nanay Lelebet ha. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo. At lagi namang ipiplay ni Kasanggang Arvin yung ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research at maipaliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po yung magbabalik mga kasangga. At bigyan lang natin ng pagkakataon na ma-play yung ating mga patotoo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, paki-play nga ng ating mga bagong patotoo na iyong nakausap mula doon sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
4: Maraming salamat Kasanggang Injimar Camonias. At ngayon lang po mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating suki mula naman po sa probinsya ng Bicol kung saan po natulungan din ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. At alamin po natin kung anong produkto po ng J-Mar Herbs Incorporated ito. Ma'am, sige po, magpakilala po tayo.
5: Ako po si Elizabeth Suazo. Ang nanay ko po si Aurora Suazo. Siya ang kumukonsumo ng My Cafe 5-in-1.
4: Ah, si nanay po pala ang kumukonsumo ng ating produkto. Ilang taon na po si nanay?
5: 78, oo. Namalito kasi nanay ko.
4: Sige ma'am, ikwento po natin kung ano po yung magandang naranasan po ni nanay sa pagkonsumo ng ating produktong Markapay 5-in-1.
5: Ang nanay ko pong si Aurora, anak ko po makonsumo ng Markapay. Ay kasi po na nangangasim ang sikmura niya pag umiinom ng ibang kape. Bagay sa kanya yung Markapay 5-in-1 coffee. Ngayon po sa loob ng 10 taon, nag-take pa rin siya hanggang ngayon. Pag umiinom Markapay, kakatulong po sa high blood. Minsan nga hindi nag-take ng gamot. Yung Markapay lang ang inaanin niya. Basta may Markapay lang daw siya.
4: Ma'am, sa mga katulad naman po ni nanay na mild stroke din na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
5: Sa mga tulad ni nanay na stroke na or na mild stroke. Na mild stroke kasi nanay ko simula noon nung uminom ng Markapay. Kasi minsan sinisikmura si nanay, ayaw niya ng ibang kape. Nung natikman niya ang Markapay, na humiyang sa kanya. Maganda yung sa kanya.
4: At ayan po mga kasangga ang kwento ng ating kasanggang si Aurora Suazo na kung saan na nakaranas din po ng kaginawa ng katawan sa pamamagitan po ng ating produktong Markapay 5-in-1 plus 1 coffee mix na isa rin po sa mga naggabay kay nanay sa kalusugan niya upang maging malakas sa likod nga po ng kanyang naranasan. Ngunit ayan po mga kasangga, nagpatotoo ang kanyang anak upang makinig po natin kung gaano po kaganda ang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ito nga pong Markapay 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. At muli po, ito po muli ang inyong nakasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si kasanggang Injimar Camonias.
0: Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa kasanggang news update, si kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan ay love you all.
6: Ng kasangga at kalusugan.
2: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Ay nako, hindi ko alam. Nakilaela pa naman yung CD. E paano kung bigla kong tawagin? Basta bahala na.
2: From Section 7, the PHB cheering squad.
3: Girls,
4: Denise. Hi. Just a minute.

at vida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home para sa bawat ina at

0: pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging

0: Bamba Saint C!
1: Bamba Macho!
2: Bamba Healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
0: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman! Ito ang bagong radio, ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na.
14: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo, radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

0: ang lita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera 88.1. Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
1: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
1: pharmacy,
2: drugstores,
1: tindahan
2: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Mga kaibigan,
2: kape lovers,
1: handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan?
2: Ito ang ating bagong-bagong strong
1: and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Tama ka dyan, kaibigan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan,
2: lalo na yung mga taong on the go,
1: kagaya ng mga call center agents,
2: tatay,
1: nanay,
2: kuya,
1: ate,
2: na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya,
1: mga breadwinners.
2: Tunay nga,
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
2: ay naglalaman ng mga natural na sangkap
1: tulad ng ginseng,
2: turmeric,
1: mangosteen
2: at iba pa.
1: Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na
2: tutulong
1: sa pagpapalakas ng ating immune system.
2: Araw-arawin lang ang pag-iinom nito
1: at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito.
2: Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo
1: sa inyong kalusugan.
2: Kaya sa mga kapwa-kape lovers,
1: itigil na ang pag-iinom ng simpleng kape.
2: Ito na ang oras para simulan
1: ang strong and healthy
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap
2: at ginhawa
1: na hatid nito.
2: Kaya ano pang hinihintay mo?
1: Simulan na
2: ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan.
2: Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
2: Ang kape na may puso sa bawat tasa.
1: Tandaan,
2: sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1,
1: buhay mo'y mas masaya at malusog.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1
1: ay available na sa mga leading supermarkets, butika,
2: drugstores
1: na malapit sa inyong mga lugar.
2: Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito.
1: Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa
2: at nakapagpapasigla ng buong pamilya.
1: Tumawag na sa aming kalusugan hotline
2: 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Ramdam na ang kagalingan ng ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Hindi man talaga po, dati pong taga-Cavite. Saan po na sa negosyo
4: si Lintang? Si George, po ito ng
5: implantation
4: si Alvin ng barangay Santa Cruz.
5: Kasi yung nasampan po, may inaayat lahat. Ayaw na mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sabi. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon mo na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na cookie na para magpadayin ang inyo ka, upahin niyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inyo mo rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa atin ang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook page. Rice Coffee Mix at sa ating mo namang Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo dito po naman sa ating programa. Hatid yan sa atin siyempre ng ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, pati po naman ay ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Kaya naman na naman po ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, mga kaibigan. Tara na at magkwentuhan na tayo. 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung ating po namang linya. Ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. At tayo po'y magkwentuhan na. Magkwentuhan na po tayong muli, mga kaibigan. Patungkol po naman sa inyo po naman mga karanasan sa pagiinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Itawag nyo na, mga kaibigan, dito po naman sa ating programa. Muli, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito sa ating programa. Ay, gusto ko lang pong i-shout out yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po naman sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Sana po ay kayo po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan na nakatutok po naman sa atin ngayon, magandang magandang kalusugan po naman sa inyong lahat, mga kaibigan.

0: Ito po ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Tagalog.
0: Hello po.
1: Hello. Hello, Kuya Boyne.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ah, okay. Si Bia. Kabuylan, sa Kabuylan. Si Kukuntag. Ah, saan palito niyong produkto ba? Kanyang reskupi o kanyang animal by tama? Asa? Asa na repeat paliton?
0: Ano po yun, nanay?
1: Nanay, ah, sa Kabuylan eh. Sa Kabuylan.
0: Ah, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Si Sylvia. Noynay.
0: Sylvia, okay po. Sylvia. Okay po. Taga saan po kayo, nanay?
1: Ha?
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Kabuylan.
0: Kabuylan?
1: Taga Kabuylan.
0: Saan po yan, nanay? Ano pong, ano pong probinsya?
1: Sa among, San Jose.
0: San Jose?
1: San Jose, sa Marabilla. Kabuylan, Marabilla.
0: Marabilla.
1: Wala sa beach, beach, Marabilla.
0: Saan po yan, nanay? Saan pong probinsya po, nanay? Ano pong rehiyon?
1: Among probinsya, Kabuylan lagi.
0: Ano pong rehiyon po, nanay?
2: Radio 1.
0: Nanay.
2: Hello, sir.
0: Hello po. Hapon. Magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
2: Nasaan ang yung produkto sa kuan? Animal Vital?
0: Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
2: Lito Noynay.
0: Okay po. Taga saan po kayo, tatay, dito?
2: Ha?
0: Taga saan po kayo?
2: Taga Marabilla, Kabuylan.
0: Kabuylan. Ano pong rehiyon po yan, tatay?
2: Ang among San Jose. San Jose, Marabilla, Kabuylan.
0: Saan pong rehiyon po, tatay? Anong rehiyon? Ano pong rehiyon po ni... saan po kayong rehiyon, tatay? Ano pong rehiyon po kayo? Region. Region.
2: Region namin?
0: Region po, tatay. Rehiyon. Ano pong region kayo, tatay? Region 1, region 2, region 3?
2: Pulungan nga rin sa Sandring.
0: Okay po. Anyway, tatay, sige po. Sige po. Hayaan po ninyo, tatay. Kayo po ay naghahanap ng ating rice coffee, tatay. Opo. Nakainom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Magkano ang yung rice coffee?
0: Tatay, 180 pesos lang po per box.
2: 180?
0: Opo, tatay. Taga saan po kayo?
2: Inyong... Magkano ang inyong animal sa...
0: Ano po, tatay?
2: Ang animal baita ba? Sa ang inyong animal baita sa inyong baka?
0: Tatay, hindi ko po yung alam. Animal bite na yon. Animal bite na yon. Wala po kami yan.
2: Wala mo. Ano?
0: Wala po. Rice coffee po, tatay, ang nasa amin. Rice coffee. Tatay. Hello, tatay.
2: Yung
0: tata.
2: Rice coffee.
0: Ano po yun?
2: Bilhin ba? Bilhin natin. Nasaan bilhin?
0: Opo. Taga saan po kayo, tatay? Luzon, Visayas o Mindanao?
2: Sa Visayas.
0: Ah, Visayas po. Saan po kayo sa Bisaya?
2: O di sa... Nasaan kayo sa Balanban?
0: Ah, saan po kayo, tatay? Cebu? Taga Cebu po kayo?
2: Diri ni sa Bugo, sa Sandrin. Padong sa Kabuylan.
0: Kabuylan, ano po yan? Mindanao? Cebu? Iloilo?
2: Sa Cebu, kung siya? Kabuylan, Cebu.
0: Yeah. Ah, Cebu. Cebu po kayo, tatay. Opo, Cebu. Okay po. Sa Cebu, tatay, pwede kayo... okay po. Sa Cebu, pwede po kayong makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa Cebu, ano po? Diyan po, tatay, sa Mandawi City, meron po diyan. Teka lang po, tatay, ha. titingnan natin dito sa ating listahan po, tatay. At alam ko po meron po dyan sa inyo na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Cebu pala po kayo, Cebu. Okay po. Wait lang po, tatay, ha? Para malaman po natin kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee para makuha po ninyo kaagad yung ating po namang produkto, tatay. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Dyan po sa Cebu, Tebulan, Butika Luyad, and General Merchandise.
2: Tibuylan, Cebu
0: na mo, ah. Opo, tatay. Tibuylan, Cebu, Butika Luyad, and General Merchandise.
2: Butika, siya ay Butika Luyad.
0: Butika Luyad.
2: Luyad?
0: Luyad.
2: Luyad?
0: Luyad? Opo, Butika Luyad, and General Merchandise. Diyan po yan sa Tibuylan, Cebu.
2: Cebu yan, Cebu?
0: Opo, tatay. Diyan po kayo makakabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Tibuylan, Cebu, Butika Luyad.
2: Butika Luyad?
0: Luyad. Luyad. Luyad.
2: Luyad. Luyad.
0: Opo, Luyad. Luyad. Butika Luyad and General Merchandise. Diyan po yan sa Cebu, tatay. Tibuylan, Cebu.
2: Sa Cebu City yan. Cebu City?
0: Tibuylan, Cebu.
2: Cebu yan, Cebu.
0: Yan, asan, Cebu? Hindi po Cebu yan. Tibuylan.
2: Sibulan o Sibulan?
0: Saan po kayo, tatay? Taga-saan po kayo?
2: Sa Tibuylan.
0: O, Tibuylan. Tibuylan po. O, Tibuylan, Cebu. Tibuylan? Opo, Tibuylan, Cebu, Butika Luyad. Tibuylan, Cebu.
2: Luyad?
0: Opo, tatay, Luyad.
2: Mayroong butika nga sa Tibuylan, Luyad?
0: Opo, Butika Luyad po, tatay, ang nandito sa ating listahan. Butika Luyad.
2: Sige, magtingin lang yung butika.
0: Opo, tatay. Tibuylan. Tama po ba, Tibuylan? Butika Luyad.
2: Butika Luyad.
0: Opo, Butika Luyad po, tatay. Ang nakalagay po dito. Okay po. Tatay, hanapin po ninyo yung tamang spelling. Baka po magkamali kayo. Alam niyo po ba yung spelling ng ating rice coffee? Yung itsura.
2: Rice coffee. Rice cooker, R-I?
0: Apo?
2: R-I-S-E?
0: Tama po yun, kasi po hindi po bigas yung ating rice coffee. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Okay po?
2: Sige, okay po.
0: Okay po, tatay. Maraming salamat po. Yun lang po ba? Yun lang po yung tanong po ninyo? Hello, tatay? Nanay?
3: Hello.
0: Hello po. Hello? Okay na. Sige po, mga kaibigan. Tawag po kayo, dito po naman sa ating programa. May mga katanungan kayo na nais po ninyong maibahagi po naman dito sa ating programa, mga kaibigan.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 1 plus 1. Ayan, si Tatay Lito and si Nanay Sylvia. Na, yun nga, medyo, ano, Bisaya kasi. Diba? At ako naman po, mahina po naman sa Bisaya.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Berting. Berting Telan, together of Cagayan.
0: Berting?
1: Yes, sir. Okay, yes, po. Kuya Boy.
0: Okay, na. Tatay, nanay, Tatay Berting.
1: Kuya Boy.
0: Po, nanay.
1: Kwan, pwede sa ano, yung bukol ng asawa ko, pwede magamot na ba yun?
0: Yes po, nanay.
1: Yung rice ko.
0: Nakakatulong po, nanay. Kasi po, napakalaki po ng ano, ng... na itutulong po ng ating rice coffee sa ganyan pong uri ng mga sitwasyon, ng mga kondisyon. Kasi po, nanay, may mga testimonya na tayo dyan patungkol dyan na natulungan po ng ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy lang po yung pagiinom po nito.
1: Ah, ganun ba, sir? Ganun ba, Kuya Boy?
0: Opo.
1: Hindi ako umiinom.
0: O, kumusta naman po yung pagiinom po? Ilan taon na po kayo, nanay?
1: 64.
0: 64, okay po. At kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Kumusta naman po yung mga nagbago sa inyong... kwentuhan niyo po kami. Ano po yung mga pakiramdam po ninyo? Ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Masigla ako, sir. Parang gustong-gusto magtrabaho, sir. Kuya Boy.
0: Ah, ganun po ba? So, kumbaga, mas maigi po na umiinom kayo ng ating rice coffee kasi parang... Napakasigla po ninyo.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Opo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
1: Sige.
0: Sige po.
1: Thank you, Kuya Boy.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. Yun lang po ba yung tanong po ninyo?
1: Yes, Kuya Boy. Kasi lumalaki yung bukol sa ano niya, sa braso niya. Sinabi ko sa kanya, iminom ka na dito sa ano, rice coffee. Sabi ko na ganun. Para matanggal yan, sabi ko.
0: Mm-mm.
1: Tapos eh, palagi ako na nakikinig tuwing gabi, Kuya Boy.
0: Mm-hmm.
1: Tuwing gabi, nakikinig ako sa ano mo.
0: Salamat po.
1: Sa
0: programa.
1: Radyo.
0: Opo, opo. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sa programa mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya maganda ang kwan programa mo, kaya palagi ako umiinom ng ano, rice coffee.
0: Opo. Thank you
1: very much. Dito ako sa Tugigaraw.
0: Tugigaraw, opo, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, nanay, nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee, nanay, sa araw-araw?
1: Tatlong beses, Kuya Boy.
0: Tatlong beses, opo.
1: Yes, Kuya Boy.
0: Very good po yun, nanay. Maraming salamat po. At sana po naman talaga ipagpatuloy po natin yung pagiinom ng ating rice coffee, nanay. Ano po?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay.
1: God bless din sa iyo, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.

Tawag po muli mga kaibigan sa ating pinamang numero sa 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po naman numero sa 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan.

0: Heto mga kaibigan, may humahabol. Heto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Pipi Nagal po. May tatanong po ako, Kuya Boy, kung yung bang iskibya, ang good po, nakad pa ba yun yung iskibya?
0: Yes po, tatay. Nakakatulong po, tatay. Okay. 'Di ba? Sabi nga natin, yung pong stevia na 'yon na napaka ano 'yon. Taga saan po kay Tatay Pipito?
1: Sa Alamino City po, Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. 'Di ba sabi po natin na yun nga po ay nakapagpapatamis sa atin po namang rice coffee dahil yan po ay sinasabi ng mga eksperto na yan po ay isang 100 to 200 beses mas matamis kaysa po naman sa asukal. Pero ang kagandahan ay hindi po siya nakakapagpataas ng sugar level ng ating po naman opo ng blood sugar. Okay. So yun nga po ay ganda ng stevia sa ating po naman pangangatawan. Kaya mainam po na umiinom tayo ng ating rice coffee.
1: Kasi po may vertigo po kayo, nangihilaw po araw-araw.
0: Mm-hmm. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo. Bumila ko ng dalawang bak.
0: Opo. At kumusta naman po tatay yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Mayroon pong naramdaman kakaiba sa sa katawan ko eh.
0: Mm-hmm.
1: So mayroon naman.
0: Opo.
1: Sabi pero inisip ko ba umi-epektura yung inom pong kwan rice coffee?
0: Mm-hmm. Opo.
1: Naramdaman ko nagkakaiba yung sa katawan ko eh.
0: Opo. Sige po. Yes po, makakatulong po tatay. Basta makakatulong po yung ating rice coffee kasi po meron pong stevia po yon. So, napakaganda po nun sa ating po namang kalusugan. Tatay, may mga testimonya na tayo tungkol po naman dyan sa vertigo na natulungan po ng ating rice coffee.
1: At saka po yung nabas ko sa ingredients, yung sambong ba yun? Sambong?
0: Mm-hmm. Apo.
1: Ikaw ko sa kanya sa pali UTI ka, kasi boy may UTI ako eh.
0: Tatay, yung ating rice coffee po, sagana na po yun sa nutrisyon. Hindi na kailangan ng iba pa. Kasi kung titingnan niyo po yung mga herbal ingredients po niyan, tatay, is sagana ka na po dyan, tatay. Kaya nga po tatay, pinag-isa na po natin sa isang rice coffee, nandun na po yung lahat ng mga sangkap na makakatulong po sa atin. Hindi na tayo kailangan pang kumuha ng sambong, kumuha ng herba buena, kumuha ng, di ba, tapos ilalaga natin, iilan lang naman yun, tapos hindi natin may pagpapatuloy kasi ubus na yung mga dahon. Ito tatay, nandun na po sa ano, nandun na po sa isang sachet. Diba? Tuloy-tuloy na tayong iinom. Diba?
1: Opo.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, tatay.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.
0: Ang kaibigan, salamat po sa inyo. Pangalan po ng ating mga kasama. Ito po naman ang inyong likod. Si Kuya Boy, salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat, mga kaibigan. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Ang drama ng buhay, ang drama ng Barangay Radyo Nobela.

Dear Ate Kay, isang magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lang akong Shaira. 28 years old at nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel. College pa lamang ako, listener na po ako ng inyong programa. Kaya naman naglakas loob na rin ako na sumulat at i-share ang kwento ko sa inyo. Ate Kay, high school pa lang ay magkasinta na kami ni Lincoln. Nagsimula kami bilang magkaibigan kasama ang ibang barkada namin. Hanggang sa naging kami na nga nung nasa third year high school na kami. Nung mag-college naman kami, mas nakilala ko pa si Lincoln bilang isang tao na porsigido na maabot ang pangarap niya. Noon pa lang, nangangarap na siya magkaroon ng sariling restaurant. Natutuwa naman ako kasi nakikita ko siya bilang isang lalaki na may direksyon ang buhay at pangarap. Nung makagraduate nga kami, nagkaroon kaagad kami ng sari-sariling trabaho. Ako bilang isang receptionist sa isang kilalang hotel, at siya naman ay cook sa isang malaking restaurant. Ate Kay, wala pang 2 taon na nagtatrabaho na kami, nagdesisyon siya na gusto niyang magkaroon ng sariling restaurant. Kaya naman kumuha siya ng pwesto sa malapit sa kanila at ginamit niya ang lahat ng naipon niya. Maayos ang takbo ng restaurant nung una. Pero wala pang 1 taon, nalugi yon dahil masyadong mataas ang upa sa pwesto at hindi pa masyadong matao. Nagsara ang restaurant pero hindi sumuko si Lincoln. Saglit siyang nagtrabaho sa isang restaurant bilang isang manager. At nang makaipon, muli siyang sumubok na magpatayo ng sariling restaurant. Nanghiram siya ng pera sa mga magulang niya at kapatid. Ginamit niya pati na rin ang ipon naming 2 para pangdagdag sa puhunan niya. Kumuha siya ng pwesto na mas mura ang upa pero mas hindi nadadaanan ng tao. Kaya sa loob ng 1 taon, muli na namang nagsara. Nakita ko kung paano bumagsak si Lincoln. At dahil ayoko nang nakikita siyang nagkakaganon, ako na mismo ang nag-offer ng sarili kong ipon para magamit niya sa muling pagnenegosyo niya.

0: maaga mo namang nakauwi. Medyo kakarating ko lang din dito sa apartment mo, kaya hindi pa ako nakakapagluto. Han? Bakit hindi ka sumasagot? May problema ba?
1: Magdadalawang buwan ang hindi nababawi ng restaurant yung nilabas nating pera.
0: Magdadalawang buwan pa lang naman. Wala pang isang taon yung restaurant. Kaya siguro pwede pa nating...
1: Hindi kasi pwedeng ganito. Mula sa umpisa, wala pa tayong nababawi sa mga ginagastos natin. Puro na lang tayo labas ng pera eh.
0: Yun na nga, Han. Nasa umpisa pa rin naman tayo. Kagaya ng sinabi ko, wala pa namang isang taon yung bagong restaurant mo. May panahon pa para makabawi tayo.
1: Pero paano kung sa mga susunod na buwan, wala pa rin bumalik sa atin?
0: Siguradong meron na yan dahil malapit nang mag-bear month. Marami ng okasyon ang darating. Kaya huwag ka nang panghinaan ng loob.
1: Sa totoo lang, ang hirap-hirap na kasi talaga. Parang paulit-ulit na lang nangyayari yung ganito eh.
0: Wala naman kasing umpisa na madali, diba? Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay, kailangan mong paghirapan.
1: Pero ilang mahirap na umpisa pa ba ang pagdadaanan ko? Ilang beses pa ba ako mahihirapan bago ko malampasan ang mga pagsubok na to?
0: Bakit? Sumusuko ka na ba? Parang hindi na ikaw yung Lincoln na kilala ko ah. Nasaan na yung boyfriend kong palaban at hindi titigil hanggat hindi naaabot ang pangarap niya?
1: Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang hindi tumigil eh. Halos lahat sila sinukuha na ako. Si Mama, si Papa, mga kapatid ko. Ilang ulit nilang sinasabi sa akin na baka hindi talaga para sa akin itong gusto kong gawin. Na baka pinipilit ko lang ang sarili ko na abutin ang mga bagay na hindi para sa akin.
0: Kung sumusuko na sila sa'yo, pwes ako, hindi. Nandito pa ako, oh. Sinusuportahan pa rin kita.
1: Pero hanggang kailan mo ako susuportahan?
0: Hanggang hindi ka sumusuko. Dahil yun ang Lincoln na kilala ko.
1: Pero paano nga kung maubos na yung perang nilabas natin? Pero paano kung wala pa rin bumalik kahit ang magkano? Paano kung malugi ulit ang restaurant?
0: May natitira pa naman akong ipon eh. Pwede pa nating gamitin yun.
1: Han, thank you talaga. Ikaw na lang ang nag-iisang tao na naniniwala sa akin ngayon. Ikaw na lang talaga yung meron ako eh. Sana hindi ka mapagod sa akin.
0: Hinding-hindi ako mapapagod sa'yo dahil mahal kita. Kaya please, sana hindi mo rin sukuan ang sarili mo. Dahil kahit mapagod ang lahat ng tao sa paligid mo, maiiwan ako dito, sa tabi mo.
1: Salamat, Han. Salamat. Sobrang mahal na mahal din kita.

Sa ilang beses na bumagsak si Lincoln, ako ang palagi niyang kasama. Ako lang. Dahil kagaya ng sinabi niya, sinukuan na siya halos lahat ng mga taong nasa paligid niya. Ako na lang yung naiwan na naniniwala na malalampasan niya ang lahat ng pagsubok at magtatagumpay din sa larangan na gusto niyang tahakin. Kaya lang Ate Kay, habang tumatagal ay parang lalo lang lumalala ang lahat. Hindi namin nabawi yung nilabas naming pera at kinailangan ulit naming maglabas pa ng panibagong budget. Nagastos ko ang natitirang ipon ko na dapat ay pang-abroad ko. Pero kagaya ng dati, wala pa rin kaming nabawi sa mga ginastos namin. Lugi pa rin ang pangatlong restaurant ni Lincoln. Nakikita ko siyang nahihirapan, Ate Kay, kaya hanggat maaari, hindi ko pinapakita sa kanya na pati ako nahihirapan na rin. Hindi lang sa pera, kung hindi pati na rin sa kanya. Ate Kay, napapansin ko na parang nahihila na niya ako pababa. Ilang opportunity na rin kasi sa abroad ang pinalampas ko nang dahil lang sa kanya. Bukod sa nagagastos namin ang pera ko na para sa pang-abroad ko, hindi ko rin siya magawang iwan na nag-iisa dito. Lalo na alam ko na ako na lang ang sumusuporta sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero Ate Kay, naisip ko na hindi pwede na palagi kaming ganito. Hindi pwede na palagi niya akong hinihila pababa. Naisip ko na baka nga tama yung ibang tao sa mga sinasabi nila tungkol kay Lincoln. Baka pinipilit niya lang talagang abutin ang bagay na hindi para sa kanya. Hanggang sa isang desisyon ang kailangan kong gawin at pangatawanan. Hindi lang para sa ikabubuti ko, pero para na rin sa kanya.

0: Han? Naayos mo na bang mga gamit ang kailangan mong kunin para wala na tayong babalikan dito sa restaurant? Bakit umuupo ka na dyan? Hindi pa tayo tapos magayos dito. Mas lalo tayong matatagalan kung hindi mo ako tutulungan.
1: Han, mag-out of town tayo next week.
0: Hindi tayo pwedeng mag-out of town kasi wala na tayong pera.
1: May natira pa naman sa savings natin, di ba? Yun na lang gamitin natin. Magbakasyon tayo sa malayo. Gusto ko lang talaga makapagpahinga ang utak ko.
0: Pagkatapos ano? Anong magiging plano mo pagbalik mo dito sa Manila?
1: Hindi ko pa alam. Pero siguro magpapahinga muna ako sandali. Pagkatapos, gagawa ko ng mas maayos na plano. Pwede ko namang ibenta ang kotse ko para...
0: Para ano? Para magbukas na naman ng panibagong restaurant? Lincoln, ilang restaurant pa ba yung gagastusan mo at malulugi lang din naman sa huli?
1: Han, pangatlong restaurant pa lang naman to na nagsara. Yung iba nga, nakasampung subok sila bago sila ng tagumpay, di ba?
0: At talagang plano mo pang sumampung beses ang pagkalugi bago ka sumuko?
1: Hindi naman sa ganun. Pero ikaw na rin nagsabi sa akin na huwag ko sukuan tong pangarap ko. Yung pangarap nating dalawa.
0: Pangarap mo lang! Ikaw lang naman talaga ang may gustong gawin to eh. At hindi tayo pwedeng palagi na lang ganito. Lincoln, naisip ko lang na bakit hindi mo muna subukan na magtrabaho na malayo dito sa restaurant na gusto mong buksan. Subukan mo kayang ibahin muna ang rutinang buhay mo.
1: Hindi. Hindi pwede.
0: Bakit hindi pwede? Matalino ka namang tao at alam ko na hindi ka mahihirapan na maghanap ng ibang trabaho.
1: Dahil ayoko. Hindi ba naiintindihan nyo, Shaira? Ito lang ang alam kong gawin. Ito lang ang gusto kong gawin.
0: Pero paano nga kung hindi talaga to para sa'yo?
1: Sumusuko ka na rin ba sa akin? Hindi ka na rin ba naniniwala sa akin kagaya ng pamilya ko?
0: Lincoln, I'm sorry pero napapagod na kasi ako eh. Napapagod na akong sumugal ng paulit-ulit sa lecheng restaurant na to. Napapagod na ako sa'yo.
1: So ayaw mo na? Gusto mo nang makipag-iwalay sa akin? Yun ba'y gusto mo sabihin?
0: I'm sorry. Hindi kasi pwedeng sa'yo lang umikot ang mundo ko. May pamilya din ako na kailangang tulungan at suportahan. Buti sana kung ako lang ang nahihirapan. Pero dahil sa nangyayari sa'yo, pati ang pagsuporta at responsibilidad ko sa sariling pamilya ko naapektuhan na. Kaya siguro, kailangan na nating itigil to. Kailangan na nating maghiwalay.
1: Shaira, ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo naman gawin sa akin to, please.
0: Ayoko naman talaga. Pero alam kong kailangan. Sa totoo lang kasi, nahihilam mo na ako pababa. Lincoln, nadadala mo na ako sa pagbagsak mo. At ayaw mo naman natulungan kitang umangat dahil ikaw mismo. Ikaw mismo. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo.
1: Shaira, Shaira, huli na talaga to. Promise, kapag nalugi pa ulit ako, hindi ko na...
0: Tama na! Ilang beses ko nang narinig yan eh. Ilang beses na rin kitang pinagbigyan. Pero hindi na talaga pwede, Lincoln. Ayoko na talaga. Hindi ko sigurado kung tama tong desisyon ko, pero baka kasi sa paraan na to, mas matulungan mo ang sarili mo. Kasi Lincoln, sa aming lahat na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, isa lang talaga ang pwedeng tumulong sa'yo. Yun ay walang iba kundi ang sarili mo.
2: Hindi naging madali sa akin ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Lincoln. Pero ang totoo kasi, hirap na talaga ako sa relasyon naming dalawa. Hindi ko lang yun pinapakita sa kanya. Ilang beses ko nang nagastos yung mga ipon ko para sa restaurant niyang paulit-ulit naman nalulugi. Pati nga pamilya ko, naapektuhan na dahil mas malaki pa ang perang na ibibigay ko sa kanya kaysa sa sarili kong pamilya. Ilang opportunity na rin sa abroad ang pinalampas ko para lang masuportahan siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Ate Kay, kahit gaano natin kamahal ang isang tao, lahat naman tayo marunong mapagod. Lalo na kapag tayo ang palaging nagbibigay. Sa aming dalawa ni Lincoln, ako yung malapit na maubos. Pakiramdam ko nga noon ay para akong nauupos na kandila. Kaya bago patuluyang mamatay ang sindi ko, kailangan ko nang ilayo ang sarili ko mula sa tao na ang tanging gusto lang mula sa akin ay kumuha ng liwanag ko. Kagaya ng inaasahan ko, hindi rin kaagad pumayag si Lincoln sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero wala naman siyang magagawa kung talagang ayaw ko na. Pagod na akong subukan na muling ayusin ang sarili niya at ang relasyon naming dalawa.

Ate Kay, hindi ko na nga muli pang kinausap si Lincoln para pareho kaming hindi mahirapan. Palagi siyang pumupunta sa bahay pero binilin ko na sa mga magulang at kapatid ko na huwag na siyang patuloyin o kausapin pa. Naaawa rin naman ako sa kanya pero wala akong ibang magagawa dahil ayoko na talaga. Inasikaso ko na ang mga papeles ko papuntang Maldives. Meron kasi akong tita na nakatira doon at matagal na akong kinukulit na magtrabaho sa hotel na pinagtatrabahuan ng anak niya. Ilang beses kong tinanggihan noon ang alok ng tita ko na magtrabaho sa abroad dahil ayoko ngang iwan si Lincoln. Pero dahil bigla na lang ako nagising at parang natanggalan ng helmet, nagpatulong na ako sa tita ko para sa trabaho matagal na niyang inaalok sa akin. Hindi nga nagtagal, nakaalis na ako ng Pilipinas. Ate Kay, 3 taon din ako nagtrabaho sa abroad. Sa 3 taon na yon, wala na akong kahit na anong nabalitaan tungkol sa kanya. Bago kasi ako umalis ay blinak ko na siya sa social media accounts ko. Para na nga rin makapag-concentrate ako sa pagtatrabaho. At nang bumalik ako sa Pilipinas, isang imbitasyon ang natanggap ko. Meron pala kaming high school reunion. Wala na sana akong balak pumunta pero kinulit ako ng isa sa mga naging best friend ko nung high school.

0: ka! Oh, ikaw kasi. Ang sabi mo, friendship over na tayo kapag di ako pumunta ngayon.
1: Siyempre, etos lang yun, no? Pero akala ko talaga hindi ka pupunta. Kasi nag-confirm din yung sikat mong ex-boyfriend na darating ngayon.
0: Ano ka ba? Matagal na kaming hiwalay ni Lincoln. At sigurado ko na pareho na kaming nakapag-move on. Pero ano yung ibig mong sabihin sa sikat na ex-boyfriend, Brittany?
1: Hala, hindi mo ba alam? Sikat na chef na kaya si Lincoln ngayon.
0: Talaga? Paano nangyari yun?
1: Hala sa, bakit hindi mo nga alam?
2: Sabagay, binlock mo nga pala siya sa mga social media account mo. At pag nagkakakumustahan tayo, ayaw na ayaw mo namang pinag-uusapan siya. Pero ayun nga, girl, sikat na chef na si Lincoln ngayon. Ang alam ko nga, malapit na rin mag-anniversary yung restaurant nila sa Makati.
0: May bago na siyang restaurant?
2: Oo, and for the first time, hindi yun nalugi. Hindi ko nga alam kung sinuwerte lang ba talaga siya bigla o baka yung bagong girlfriend niya yung may dalang swerte sa kanya.
0: Oh, OMG! Sorry, girl! Bakit ka naman nagsusorry?
2: Kasi sigurado ako na hindi mo rin alam na may bagong girlfriend si Lincoln. Baka nasira ako na yung gabi mo dahil sa mga kinuwento ko sa'yo.
0: Ano ka ba? Kagaya ng sinabi ko kanina, matagal na kaming tapos ni Lincoln. Kaya wala na yun.
2: Talaga? Nakapag-move on ka na?
0: Oo naman. Ako yung nakipag-break sa kanya. Kaya sa aming dalawa, ako yung unang nakapag-move on. Saka yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Yung mapabuti ang buhay niya sa paghihiwalay naming dalawa. At mukhang effective nga yung ginawa ko.
2: Ay naku girl, kahit gaano pa ka-effective yung ginawa mo, sinasabi ko sa iyo na hindi hamak na mas maganda ka talaga dun sa bagong girlfriend niya. Teka girl, ayan na sila sa may entrance. Naku, mukhang lalapit pa sila dito sa atin ha.
3: Hi Brittany, ang aga mo yata ngayon ah. Hindi ba? Lagi ka late sa klase natin o high school pa tayo?
2: Ganun talaga. Lahat naman pwedeng magbago. Parang ikaw, nagbago ka na ng babaeng mamahalin. Ang ibig kong sabihin, parang ikaw naman yung late ngayon.
3: Ganyan ka pa rin talaga, no? Makulit ka pa rin. Hi, Shaira. Kamusta?
0: Ayos lang. Ikaw, kamusta? Balita ko, sikat na chef ka na raw ngayon.
3: Hindi no, ito talaga si Brittany. Kung ano-ano na naman siguro kinukwento sa'yo. Si Rona nga pala, girlfriend ko. Babe, si Brittany saka si Shaira.
4: Hello girls, sa wakas nakilala ko rin kayo. Lalo ka na Shaira. Totoo nga yung kinukwento ni Lincoln na mas maganda ka sa personal.
1: Talaga? Sinabi ni Lincoln yun?
4: Oo. Nakita ko kasi yung mga lumang pictures nila. Ayun nga, nasabi ni Lincoln na mas maganda nga raw si Shaira sa personal.
3: Babe, pasok na tayo sa loob. Medyo nagugutom na rin ako eh.
4: Oh, sige. It was nice meeting you ulit, guys. Bye!
0: Bye!
1: Grabe! Nakita mo yun? Ang plastic niya! Alam mo kung sinong sweet at mabait?
0: Ano ka ba? Huwag ka nga ganyan! Mukha naman talaga siyang mabait. Tsaka tingnan mo nga, oh. Ang laki ng nagbago kay Lincoln. At malakas ang pakiramdam ko na si Rona ang dahilan nun.
2: So, affected ka pa nga rin?
0: Hindi na nga, no. Ang tagal na nun, eh. Masaya lang talaga ako kasi nakita ko sa wakas na nagkaroon na uli ng direksyon yung buhay ni Lincoln.
5: Gustong-gusto ko talaga na maging masaya para kay Lincoln dahil sa mga nalaman ko tungkol sa kanya. Isa na siyang sikat na chef at sa wakas ay may successful na siyang restaurant. Yun naman talagang matagal niya nang gusto mangyari at maabot. Pero bakit ganun, Ate Kay? Bakit hindi niya yun nagawa nung ako ang kasama niya? Anong meron kay Rona para mas maging inspirado at porsigido siya na maabot ang pangarap niya? Saan ba ako nagkulang? Alam ko naman na ginawa ko ang lahat at binigay ko ang buong suporta ko sa kanya nung kaming dalawa pa. Kaya nga muntik na akong maubos eh. Dahil nahihila na niya ako pababa. Pero paano siya nagawang hilain pataas ni Rona? Akala ko, Ate Kay, hindi na mauulit na magkita kaming tatlo ng ex-boyfriend ko at ng bagong girlfriend niya. Kaya lang, dahil na rin siguro sa tagal ng naging relasyon namin noon, sobrang napalapit na ako sa pamilya ni Lincoln. Kaya naman nang malaman nila na andito ako ulit sa Pilipinas, muli akong nakatanggap ng invitation para sa mga family gathering nila. Isa na nga ron ay ang 80th birthday ng lola niya na sobra na rin napalapit sa akin. At para hindi ako ma-out of place sa party na yun, sinama ko na rin si Britney na close din kay Lola Patty.

0: dami namang bisita ngayon sa birthday ni Lola Patty.
1: 80th birthday na kasi niya, kaya ginawa talaga nilang special.
0: Sabagay. Tara, lapitan na natin si Lola at ibigay na natin tong regalo natin para makakain na tayo.
1: Okay lang bang nandun din si Rona kasama si Lola Patty? Baka maistorbo natin ang pag-uusap nilang dalawa.
0: Hindi yan. So, katignan mo, oh. Mukha namang hindi nag-i-enjoy si Lola na kausap siya. Mag-aabot lang naman tayo ng regalo. Unless na-affected ka pa rin ang dahil sa Rona na yan.
1: Ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang sasabihin mo dyan. Halika na nga at lapitan na natin sila.
0: Happy birthday, Lola Patty!
2: Oh, Brittany! Shaira! Ay, mabuti naman at nakarating kayo. Lalo na ikaw, Shaira. Ang tagal mong hindi nagpapakita sa akin, ah.
1: Naku, pasensya na, Lola. Ang tagal ko na rin po kasing hindi nakauwi dito sa Pilipinas. Ah, ito nga po pala yung regalo namin ni Brittany para sa inyo. Nandito na rin po yung pasalubong ko sa inyo galing Maldives.
2: Ay, nako. Mukhang itong ibinigay mo, maraming laman itong papel, ah.
1: Hindi naman po masyado. Ngayon ko lang din po yan na ay abot nang dahil busy din po ako sa bahay mula nung makauwi ako.
2: Ay, ganoon ba? Eh, parang medyo nangayayat ka nga. Oh, kasya pa ba sa'yo yung binigay kong t-shirt? Mukhang medyo malaki na yata yun para sa'yo. Eh, pwede mo pa rin namang ipa-adjust. Ipatahin mo na lang sa mami ni Lincoln.
1: T-shirt po? Ano pong t-shirt?
2: Hindi ba yung binigay sa'yo ng apo ko yung regalo ko para sa inyong dalawa? Yung mga couple shirt na hilig ninyong suotin nung high school pa kayo. Ay, naku, teka nga. Nasaan ba si Lincoln at pagsasabihan ko nga yan?
0: Naku, Lola, hayaan nyo na po yun. Hindi na rin naman po pwedeng suotin yun dahil hindi na sila couple. Matagal na pong break si na Shaira at ang apo niyong si Lincoln.
2: Ha? Eh, kailan pa?
1: 3 years ago na po.
2: Eh, ganun na pala katagal. Eh, kaya naman pala hindi kita nakikitang dumadalaw dito sa bahay eh.
0: Matagal na po talaga. Kaya nga po may bago ng girlfriend ang apo ninyo.
2: Ano pa naman yan? Eh, ikaw pa naman ang gusto ko para sa apo ko, Shaira. Eh, sino ba ang bagong girlfriend ni Lincoln? Eh, wala naman siyang ipinapakilala sa akin, ah.
1: Si Rona po. Ayan po siya, nasa tabi niyo po.
3: Hi po, Lola. Ako po pala ulit si Rona. Yung girlfriend po ni Lincoln na pinakilala niya sa inyo kanina.
2: Ah! Ay, ikaw ba? Eh, akala ko ang pakilala sa iyo ng apo ko, eh, friend. Eh, girlfriend pa lang sabi niya, naku, mahina na talagang pandinig at memorya ko. Pasensya ka na, ha?
3: Ayos lang po yun, Lola. Medyo magulo rin po kasi yung pagkakasabi ni Lincoln kanina dahil biglang dumating ang mga pinsan niya, eh.
4: Babe, sorry, ha? Kailangan ko nakabalik. Ang dami kasing biglaan na dumating na bisita. Oh, Shaira, dumating na rin pala kayo.
1: Oo, pero medyo kakarating lang din namin.
2: Ay nako, marami kang ipapaliwanag sa akin mamaya, Lincoln. Halika na nga, Shaira, at sabay na tayong kumain. Kwentuhan mo ako ng mga nangyari sa'yo sa... Saan ka nga bang bansa nagtrabaho?
1: Ah, sa Maldives po.
2: Ay, ayun, oo, sa Maldives. Magkwentuhan tayo habang kumakain. Dahil marami din akong gustong ikwento sa iyo. Halika.

Noong mga oras na yon, gusto kong masaktan para kay Rona. Nakita ko kasi kung paano siya napahiya habang pilit pa rin umingiti na parang walang nangyari. Pero aaminin ko, mas nangibabaw ang pagiging selfish ko. Kasi ang naisip ko noon, kahit siya na ang present at ako ang past, walang-wala pa rin ang isang taon na relasyon nila para sa halos 10 taon namin ni Lincoln. Parang hindi nga siya nag-e-exist nung araw na yon dahil nasa akin ang lahat ng attention ni Lola Patty at ng ilan pa sa pamilya ni Lincoln. Puro pangungumusta sa akin at papuri na pumayat at gumandaraw ako lalo. At nang bumaling ang tingin ko kung nasaan si Rona, nakita ko siya sa isang sulok na mag-isang umiinom ng juice. Nginitian pa nga niya ako, Ate Kay, nung magsalubong ang tingin namin. Ngiti na para bang hinihiling niya na sana ay siya ang nasa pwesto ko ngayon. Ate Kay, bago malis kami ni Brittany mula sa bahay nila Lincoln, pinatid pa kami ni Lola Patty sa kanya hanggang sa may sakayan ng tricycle na palabas ng subdivision. Hiniram kasi ng pinsan ni Lincoln ang kotse niya. Ayoko na sanang magpatid sa may sakayan pero naging mapilit si na Lola Patty pati na rin ang mami niya. Mabuti na lang at hindi na sinama pa ni Lincoln si Rona. At mas nabawasan ang awkwardness habang naglalakad kaming dalawa kasama si Brittany. Sandali kaming nagkukwentuhan at nagkakamustahan. At bago pa kami sumakay ng tricycle, sinabi ni Lincoln na masaya siya na muli niya ako nakita at nakausap. Ate Kay, nasundan pa rin ang mga oras na muli naming pagkikita nila Lincoln at Rona. Pero this time, mas madalas na yun nangyari dahil sa preparation para sa kasal ng dalawang high school friends namin ni Lincoln. Matagal nang nakaplano ang kasal at kasama sa plano na yon ang maging partner kami ni Lincoln bilang mga abay nila. Siyempre, ayaw naman namin na kami ni Lincoln ang maging dahilan para magulo ang plano, kaya sinakyan na lamang namin ang lahat. At sa tuwing makikita kaming dalawa para magsukat ng damit, kasama niya si Rona. Wala namang problema sa akin yon dahil nababaitan talaga ako kay Rona, Ate Kay. Kaya lang, hindi ko alam kung nagiging masyado lang ba akong mapagmasid dahil napapansin ko na sa tuwing magkakasama kaming tatlo, mas madalas na ako ang kinakausap ni Lincoln kaysa kay Rona. Siguro, gusto niya lang na mawala ang awkwardness sa aming dalawa. Pero, ang mas napapansin ko kasi, Ate Kay, parang mas gusto pa akong kausap at kasama ni Lincoln kaysa sa girlfriend niya.

0: Grabe, nakaraos din ng maayos ang kasal ni na Angie at Rogin. Nagutom ako sa pag-host sa kasal nila. Ang dami ko tuloy na kain. Uy, Shaira, okay ka lang?
1: Ha? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay?
0: Alam mo, kanina ko pa napapansin yung pagtahimik at pagkatulala mo. Kung hindi ka pa nga pangingitiin ng photographer kanina, malamang poker face na mga lalabas mong litrato dito sa kasal. Aminin mo nga sa akin, si Lincoln yan, no?
1: Anong si Lincoln? Ikaw, Brittany, ang dami-dami mong napapansin. Saka pwede ba, tigil-tigilan mo na nga ang kakaasar mo sa akin kay Lincoln? Dahil tapos na kami, matagal na. At nakamove on na kami pareho. May bagong girlfriend na nga yung tao.
0: Kahit parang iba yung tinginan ninyong dalawa kanina habang nagpapalitan ng wedding vows ang groom at bride?
1: Tama na. Ayoko nang pag-usapan yan, okay?
2: Hi, Shaira. Busy ka ba? Okay lang ba na mag-usap tayong dalawa?
0: Hindi naman siya busy, pero sorry. Ayoko niyang kausap.
1: Uy! Ano ba yung sinasabi mo, Brittany?
0: Biro lang ito naman. Oh, dito ko na maupo sa upuan ko, Rona. Para super close kayo ng best friend ko.
2: Salamat.
0: Sus, maliit na bagay. Sige na, aalis muna ako ha, kasi parang nagugutom ako uli. Bye!
1: Anong gusto mong pag-usapan natin, Rona? Tungkol ba to kay Lincoln?
2: Oo. Tungkol nga sa kanya, Shaira. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko lang itanong sa'yo kung mahal mo pa ba si Lincoln?
1: Ano?
2: Sorry ha. Ang awkward ba ng tanong ko?
1: Hindi naman. Medyo nagulat lang ako.
2: Hindi ako lumapit dito para awayin ka o makipagplastikan sa'yo. Gusto ko lang talagang malaman yung totoo. Mahal mo pa ba yung boyfriend ko? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagtahimik mo. Kung oo ba yan o hindi. Pero Shaira, kung oo man yan, ngayon pa lang nakikiusap na ako na pwede pang huwag mo na lang sabihin kay Lincoln kung ano man yung nararamdaman mo.
1: Ano ka ba? Ikaw na ang girlfriend ni Lincoln. Ang ibig sabihin, ikaw na ang mahal niya, kaya hindi ka na dapat nag-iisip ng ganyan.
2: Ang totoo, hindi ko na kasi maintindihan yung nararamdaman ko eh. Kung nasasaktan ba ako, kung nagsiselos ba ako, o nai-insecure lang ako sa halos 10 taon na naging relasyon ninyong dalawa. Hirap na kasi akong pumasok sa mundo ninyong dalawa eh. At palitan ang pwesto mo. Lalo ngayon na bumalik ka na.
1: Rona, wala akong balak na agawin si Lincoln sa'yo.
2: Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Nahihirapan lang talaga ako na maging ikaw sa buhay niya.
1: Pero hindi mo naman kailangan na maging ako. Ikaw ang girlfriend ni Lincoln, kaya dapat hindi ka na ma-insecure sa nakaraan naming dalawa. Oo, umabot kami ng halos 10 taon, pero tapos na yon. At ikaw ang mahal niya ngayon.
2: Pero bakit hindi niya ako magawang tignan kagaya ng mga tingin na ginagawa niya sa'yo? At bakit sa tuwing magkasama tayong tatlo, pakiramdam ko, gustong-gusto niyang sabihin sa'yo na sana kayo na lang. Kayo na lang ulit. Alam ko, sobrang gasgas na ang linya na yon. Pero yun talagang nararamdaman ko. Sa tuwing titingin siya sa'yo, Shaira.
1: I'm sorry. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin ngayon, pero...
2: Hindi, Shaira. Huwag ka mag-sorry. Alam kong wala kang kasalanan. Kaya lang, kakapalan ko na talaga yung mukha ko. Shaira, pwede bang ipaubaya mo na lang si Lincoln sa akin? Ako naman yung nakasama niya nung mga oras na bumagsak siya lalo dahil iniwan mo siya. Ako yung bumuo sa kanya. Ako yung hindi nang iwan. At hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag ako naman ang iniwanan niya.
1: Hindi mangyayari yan. Hindi na kami magkakabalikan, Lilingkon. Kaya huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang umiyak dahil pinapangako ko na hindi na ako babalik kay Lincoln dahil sigurado ako na ikaw ang mahal niya.
3: Hindi naman talaga ako sigurado kung alin sa mga sinabi ko ang tama at totoo. Lalo na nung nalaman ko na hindi lang pala ako ang nakakapansin ng mga tingin na ginagawa sa akin ni Lincoln. Pati si Brittany. Pati na rin si Rona. Ayoko naman talaga bigyan ng kahulugan yon, Ate Kay. Una, dahil ayoko nang umasa na magkakabalikan kami ni Lincoln. Pangalawa, ayoko makasakit. Ayoko makasira ng isang relasyon. Awang-awa ako kay Rona nung gabing kinausap niya ako, Ate Kay. Nung umalis na siya sa tabi ko at pumunta ng restroom at mag-retouch, para daw hindi mahalata ni Lincoln na umiyak siya, naiwan akong nakatulala sa kinauupuan ko. Habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung mahal ko pa ba si Lincoln? Kung oo, ano ba yung dapat kong gawin? Kung hindi, dapat ko pa ba siyang kausapin? Pero para saan pa? Para magulo lang ulit ang lahat. Masaya at tahimik ang relasyon nila ni Rona bago ako bumalik ng Pilipinas. At dapat nga, hindi ako ang maging dahilan para magulo pa silang dalawa. Ate Kay, pagkatapos ng gabi ng kasal ni Angie at Rogin, hindi muna ako sumama sa mga lakad ng high school friends namin. Gusto ko na rin kasing iwasan si Lincoln. Mabuti na lang at hindi ko pa siya ina-unblock sa mga social media accounts ko. Naisip ko na wala na rin naman ibang dahilan para magkausap pa kaming dalawa. Kaya nagdesisyon na rin akong ayusin ang mga papeles ko pabalik ng Maldives.

0: Mira, sandali.
1: Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako?
0: Hindi. Nakita lang kita na palabas ng mall, kaya hinahabol kita.
1: Talaga? Eh bakit sa dinami-dami ng mall dito sa Manila, eh dito pa talaga tayo nagkita?
0: Iniiwasan mo ba ako?
1: Ano bang klaseng tanong yan, Lincoln? Wala namang dahilan para magkita o mag-usap tayo. Alam mo, aalis na ako. Sinasayang mo lang ang oras ko.
0: Mahal pa rin kita, Shaira. At alam kong ganun ka rin sa akin.
1: Ano bang sinasabi mo? May girlfriend ka na at mahal ka ni Rona.
0: Eh ikaw, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Tama naman ako, hindi ba?
1: Tumigil ka na. Tama na tong usapan na to dahil wala rin naman tong pupuntahan.
0: Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko. Mahal mo ba ako o hindi?
1: Oo! Mahal pa rin kita, Lincoln! At kahit kailan, hindi na wala yon. Pero hindi na nga pwede!
0: Bakit hindi na? Ikaw pa rin naman ang mahal ko, kaya pwede pa natin ituloy ito.
1: Dahil ayoko na. Aaminin ko na nasaktan ako nung nalaman ko na meron kang bagong girlfriend. Lalo na nung makita ko kung gaano ka-successful lang dahil...

Husika, Pinag Isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampa-sexy!
12: Pampa-macho!
14: Pampa-healthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
18: Gandang natural. GN, Gandang Natural Skin Germ Fighting Action and Skin Whitening.

0: Natural!
1: Masarado, ibandera mo!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Twilight Express.

98.1 Radio Bandera Katarman Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala!

0: folk, rock, and country. Twilight Express.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
2: Radyo Bandera.

balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful. they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita, Poblacion, Katarma, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
20: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: Saradyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye, tunog kalye.

0: 88.1.
1: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: Tunog Kalye.

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye, tunog kalye.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Tunog kalye, tunog kalye.

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala.
1: Your music, your station. Tunog Kalye.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Chocolates. Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
19: Natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Naniniwala ka ba sa reincarnation? Paano pag sinabi ko sa'yo na meron kang pwedeng puntahan? Para malaman mo kung sino ka dati.

0: 88.1.
1: Try Spell sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Basta balita, basta musika, basta public service. Radio Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radio, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!
1: 88.1 Radio Bandera!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Ang mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: ako! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.

0: Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
0: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvon, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.